Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

yankunan rikici a Afirka. Yaya daidaituwar dangantakar Amurka da Ethiopia za ta shafi rikice-rikicen yankin ƙahon Afirka dangane da yarjejeniyar tsarin tattaunawar tsare-tsare ta ɓangarori biyu da Amurka da Ethiopia suka sanya wa hannu a ranar 11 ga watan Mayun shekarar 2026. Hulɗar diflomasiyya da ta sake samun ƙarfi a baya-bayan nan ya kamata a karanta ta a matsayin muhimmin alamar sabon tsarin tsaro da ke samuwa a yankin ƙahon Afirka. Tattaunawar manyan jami'ai da aka gudanar tsakanin Washington da Addis Ababa ba wai kawai na nufin daidaita dangantakar ƙasashen biyu da ta lalace a lokacin yakin Tigray bane, a lokaci guda kuma tana nufin sake tsara siyasar tattalin

rikici ba ce. Tana fitowa a matsayin muhimmiyar 'yar wasa a siyasar tattalin arziki da ke tsara makomar tsarin yankin. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandeveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.